0: Yankee! Ah, so ano to? Ah, so, rasno pikiranmu. Eh, pake wae. Engkau sedih ora urip maneh.
1: Ah, wong tadi ora iso ora apa-apa, eh, Pak.
0: Wis to, percaya karo sing gawe urip sedih ora urip maneh.
1: Oh, iya.
0: Iki dolanan.